0: Boss yan.
1: This Top Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap with regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Kapilingan ito.
3: Mahal naman, ang 20 na lang.
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
9: Bakit RiteMed ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverite Pro.
2: May silimarina.
1: May multivitamins pa.
2: Yan, ang Liverite Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo.
1: With Liverite Pro.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Bakit RitePad ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
12: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Your only one. Your only one. Para sa iyo, Kawan. 1FM.
1: 1FM.
0: Your only one. We 1FM.
2: Time check 9:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Pabili nga nito.
8: Mahal naman.
7: 20 na lang.
9: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bakit RitePoint ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is bro. May silimarina. May multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Pabili nga nito.
7: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
6: Ang nito.
8: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: FM. Time check, 10:15.
1: Kapili nga nito.
2: Mahal naman, 20 na lang.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at protection. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: One FM.
1: Time check 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
5: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Pabili nga nito.
8: Mahal naman. 20 na lang.
9: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa

0: Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga kabahagi, welcome dito po sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. Isa na namang maulang umaga sa ating lahat, ano? Meron pa ba tayong susuutin? Ha? Meron pa bang mga kabahagi natin dyan na ang talaga namang may tuyo pang damit? Dahil, kami pong mga naglalabas sa bahay, no? Yung mga in charge sa mga susuutin, wala na talaga. Dahil po, ilang linggo na tayong hindi na gano'n, no? Hindi na tayo nakakapaglaba, mga kabahagi. At syempre, no? Ingat tayo dahil itong panahon na ito na lagi po nag-uulan, no? Yung possibility po na tayo ay magkasakit, 'di ba? Humihina ang immune system, no? Nitong mga nakahuling araw, no, may mga pag-araw pa. Sandali lang. Pero kanina, parang hindi ko namulatan si Haring Araw. Nagtampo talaga siya. Hindi ko alam kung hanggang ano matapos na ang linggong ito. Anyway, mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating programa, Huwebes Serbisyo!
1: Huwebes Serbisyo!
2: Huwebes Serbisyo!
0: Maaari po kayong mag-text, ano, dun sa mga kabahagi natin dyan if you have any concerns, no, comments, suggestions, no, mga reactions. Pwede rin po, ha, i-send sa amin yan via text 0921-886-6056. And of course, pwede rin po kayong mag-comment, ha. Oo, itipan na yan sa ating mga social media platforms kung saan po kayo nanunood sa mga oras na ito. At kaagapay ko naman ang mga people from the production together with our trainees para naman na mabasa natin yan on air. Kung hindi ko man po mapansin, although every now and then ako po sumisilip sa ating mga social media pages, no, pwede rin po na i-forward na lang sa akin ng mga people from the production, tapos ako po, no, tiyak po, para tiyak na mababasa natin, masi-shout out natin, di ba? Sige, and again, remind ko po dun sa mga kabahagi natin, ano, andyan pa rin po ang ating Radio Pilipino Digital para po sa mga updated news, no, na kinakalap po yan ng mga masisipag nating researchers. Andyan po si John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, Antoine Miquel, of course, andyan rin si Miss Ango. Huwag nating kalimutan ang ating head. Pagdating po sa mga sa social media, nandyan din po si kabahaging Joel, no? Hoya. Kaya, tiyak po updated kayo pag kayo po'y naka-follow sa Radio Pilipino Digital. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Okay, so batiin na muna natin mga nakatutok sa pamagitan ng mga provincial stations. Of course, marami dyan. Kailangan tumutok sila. Lalong-lalo na itong mga panahon na ito na hindi kagandahan. Di ba? Oo. Baka may nangyayari na sa kanilang lugar, hindi nila alam. Oo. Yung mga malapit-lapit lang na tiyak ay makaka-apekto rin. No? So, batiin na muna natin ang mga nakikinig sa ating DCTC Tarlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXCO Cagayan de Oro. Kaway-kaway na mga ka-Radio Pilipino, and of course, Kawan! Oo, hello muna sa mga nakikinig sa atin sa 99.31 FM Baler, dyan po sa Aurora yan. Of course, 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.71 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.91 FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Mamaya ang tabayanan nyo dahil meron tayong mga reporters, ano, mula po sa mga provincial stations natin na maghahatid din po ng balita para updated kayo. Sabi ko nga, lagi kong pinagmamayabang, mga kabahagi, no, magiging updated kayo, hindi lamang po sa kaganapan dito sa Metro Manila. Of course, yung mga malalayo pong mga lalawigan dahil nakakalat nga po ang Radio Pilipino at ang 1FM sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So, wag niyo makakalimutan, ano, then na mag-like, share, and follow ha, sa mga social media pages natin. At, oo, ha, dun sa mga nag-view, mas maganda po sinishare natin, no? Malaking tulong po, no? Itong pagpapalaganap natin ng mga talakayan. Why? Ha? Hindi ho dahil sa binabanggit ko. Not only because of the news that I'm delivering every day dito po sa program, but of course, yung mga discussion, yung mga importante, mga panayam natin na binibigay po, no? Yung mga detalye na yan, mga mahalagang impormasyon na ipinahatid po ng ating mga resource person. Okay? Samantala, mga kabahagi, nako, ha, bumulaga ang isang sensitibong balita ngayon lamang. Isa po sa apat na tinagay po ng Rumaragasang Ilog ay natagpuan. Ito po yung nangyari, no? Diyan po sa ilog na sakop po ng Bulacan at Caloocan. Talagang magkalapit lang po, eh, no? Ha? Kaya pagka ikaw ay naligaw, ha? Nakatulog ka ng jeep, oo, dire-diretso na pala, bandang dulo na yon, pandang Bulacan na. Eto nga po, natagpo ang patay, ang isa sa apat na kabataang nawala matapos na ngayon ang Rumaragasang Ilog na sakop po ng Bulacan at Caloocan. Noong Lunes, pasado alas 5:30 po ng hapon, itong Miyerkules, Agosto 12, na-recover ang labi ng binatilyo sa bahagi po ng ilog sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. So, could you just imagine, connected po, no, itong mga ilog dito sa atin sa Metro Manila, papunta po sa mga kalapit na lalawigan. So, yung possibility talaga na mapunta po sa iba't ibang lugar, no, kung sakasakaling matangay tayo ng mga pagbaha, malalakas na pagbaha, o di kaya ito, yung nangyari sa nag-dive sa ilog. Residente umano siya ng Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy naman po ang search and rescue operations ng mga otoridad para mahanap ang tatlo pang nawawalang individual. Kung hindi ako nagkakamali, kabahagi, ito po yung mga kabataan na nauna na pong sinita. No, sinita na itong mga bata na ito na huwag tatalon kasi napaka accessible nung lugar na yon, no. Yung mga bata doon, ugali talaga nila, tumatalon doon sa ilog. Ha? Mangyari, bakit nga walang kaharang-harang, 'di ba? Kasi ang ano diyan, ang tendency pagka mga bata, hindi mo basta-basta makulit, eh. May makulit talaga. At sana yung mga magulang, bantayan nyo pagka alam nyo naman, eh, kabisado nyo naman yung anak nyo makulit, 'di ba? Oh, eto, nag-video pa yung barangay, ha? Yung mismong nanita, binidyo na yun, pinaalis sila. Malingat lang ho yung barangay at nakaalis na, eh, 'di ba? Umalis na yung mga bata, umalis na rin si Barangay Tanod, no? Pumalik yung mga bata. Kaya yun po ang nangyari. So, yan po, no? Merong pang hinahanap. Hopefully, masalba. Pero sabi nga, retrieval operations na, eh, no? Si Attorney Panelo, yung dapat na magpahinga. Teka muna, habang lahat ay nagpapahinga dahil nga masarap pa, ngayon, ha? Oh, humiga-higa. Ito po, ah, mga kabahagi. Hindi pinalampas ni Congressman or Representative Terry Ridon ang mga puna ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Dati po siyang naging presidential legal counsel nung time po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. So ito nga po, no, dito po ay pinupuna kasi ni Attorney Sal Panelo si Attorney Lorna Capunan kaugnay ng mainit na palitan ng sagutan ito, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba'y nakakapanood? Nakakapanood ho kayo? Bukod sa talagang matututo kayo, no, magugustuhan nyo ang legal battle, na-entertain tayo, no, sa mga sagutan, lalo-lalo pag pinangunahan po ni Attorney Lorna Capunan. Ayon kay Panelo, dapat na magpahinga si Capunan matapos ang naging tensyon sa paglilitis at tila hindi nakatutulong sa pagproseso o sa proseso po ng paraan ng pagtatanong at pakikipagtalo ng abogado. May rin namang sinagot ito ni Ridon at sinabing hindi niya nauunawaan kung bakit araw-araw na nasa impeachment trial si Panelo. Diba, nung at actually first day of trial pa lang, ay nandun eh. Ha? Kitang-kita agad si Attorney Sal Panelo. Ito'y upang magbigay nga po ng komento at obserbasyon. Giit ni Ridon, si Panelo ang dapat na magpahinga. Well, actually po, no, kung inyong mapapansin, kitang-kita naman ang pagiging dekalidad, no, at yung pagiging veterana, no, ni Attorney Kapunan pagdating po sa mga ganyan, no, mga batuhan, no, legal battle nga kung tawagin. Pero parang ano eh, no, nagmistulang pusa. Akin po yan, ha? Sa akin pong pananaw, ha? Nagmistulang pusa, no, yung kanyang mga nakakadebate dyan sa impeachment court, no. Anyway, sige. Sana po kayo rin po yung mag-obserba. Manood kayo. Wag lang basta sabihin niyo wala yan. Ha? Oo, makinig kayo, matuto kayo, no? Even yung mga kabataan natin, ano? Sige. Samantala, batiin na muna natin si kabahaging John Ray Gordove, nanonood sa atin ngayon. Hello po. Gayun din, sabi niyang ganun, maulang umaga po. Talaga naman, maulan. Tiyaga-tiyaga lang talaga ang pagpasok, 'di ba, no? Kasi pagka tinamad ka, wala. Hindi ka na makakapasok, ha? O, pasok ka sa banga. Oo, nakakailang panaginip ka na. Si Nelson Galang, ang kabahagi natin sa Pangasinan. Magandang umaga po, kabahagi. Maganda po ang sikat ng araw ngayon. Aba, kaingit naman. Oo, dyan pala sa Aliminos ay mainit daw, ha? At matutuyo na daw ang kanyang nilabhang damit. At gayon din, kabahagi natin si Dennis Karunungan mula po naman sa Australia. Hello, kabahagi, saying good morning. Ayan, God bless po at sa lahat ng kabahagi. Hello, Miss Met. At huwag nating kalimutan si Tony Rock ng Texas, US of A. Kabahagi, thank you for always watching. Samantala, walang bibitiw tutok lamang dito sa ating programang Serpisyo Tortudo!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik
1: ang serbisyo todo-todo.
3: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo at pumapasok na sa second quarter ng ating programa. Hello sa mga late tuners natin dyan. Kamusta naman po kayo? Kababangon lang ba? Kagigising lang? O kanina na rin nakapag-inat-inat na, no? O baka meron pang hindi nag-aalmusal dyan. Anyway, nakalibre sila ng isang meal, no? Kasi pananghalian na maya-maya lamang, no? Manananghalian na naman tayo, mga kabahagi. Sige, so si kabahaging Elaine, eto maaga-maaga to, nagising, di ba, no? Alam niyo naman ang mga mami, sa pagka may pasok, kahit na nga ba sabihin natin, masarap matulog! Wala eh, ha? Kailangan pag i-ready na natin ang mga bagets natin. Anyway, Mami Elaine and Mami Josie Cinto, gayon din kay Dr. Serena, Mami Cheryl, Mami Anna, and Mami Chi Legaspi. Hello po sa inyo. Eto na muna si Lardy Navarro ng Mima Ropa. Ang kanyang balita, may kinalaman po sa DSWD Mima Ropa, patuloy po nakaantabay sa mga apektado ng habagat sa Occidental Mindoro. Lardy Navarro, ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw, kabahagi nga met. Nag-abort ang DSWD Field Office sa Mimaropa sa pamamagitan ng Quick Response Team o QRT ng mahigit 390 family food facts sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas sa pag-ulan at pagbaha sa Paluan, Occidental Mindoro kahapon 12 ng Agosto taong kasalukuyan. Isinagawa ang relief operation o pamakatulong sa agarang pangailangan ng mga pamilyang patuloy na nakararanas ang epekto ng kalamidad. Samantala, nanatili sa ilalim ng yellow rainfall warning ang Occidental Mindoro dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Weather Advisory Number 46 ng DOST Pag-asa na inilabas alas 5 ng umaga ngayong araw, inaasa namang makararanas ang lalawigan ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at maaring umabot sa 50 hanggang 100 mm. Maaaring mas mataas ang dami ng ulan sa mga bulubundo at matataas na lugar. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa posibleng pagbaha at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa PAGASA at mga lokal na pamahalaan. Patuloy naman ang assessment at monitoring ng DSWD Mimaropa katuwang ang mga LGU upang matukoy ang iba pang pangailangan ng mga apektadong residente at maihatid ang angkop ng tulong. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Tinovaro, nag-uulat at sumampanig naman daw, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat kabahaging Lloyd Tinovaro ng Mimaropa. Nako, eto nga, no, pag-uusapan po ang mga pag-ulan, mga naapektuhan po ng habagat, no? Dun sa mga hindi pa ho nakakalam, actually, kagabi pa lamang, ano, bago po ako humimlay. Ay, humimlay? Para nakakatakot naman yun. O, bago po ako matulog, yun na lang. Ha? Ano na natin, nasagap nga natin itong sinasabing yellow rainfall warning, ha? O, nag-iingay bang yung mga cellphone, maya't maya? Naglabas po ang State Weather Bureau ng DOST Pag-asa ng yellow rainfall warning sa ilang bahagi po ng Luzon as of 10:15 a.m. ngayon ding umaga. So that's aside from yesterday night na anunsyo nila regarding dito sa yellow rainfall. Okay? So ito po ang mga lugar, ha? Metro Manila, Cavite, Bataan, Zambales, Batangas. Sa ilalim po ng Batangas, kasama po dyan ang Laurel, Lemery, Calaca, Balayan, Tuy, Nasugbolian at Calatagan, no? Kasama rin po dito sa makakaranas ng malakas, no, na pagbuhos ng ulan, itong bahagi po ng Bulacan, wherein mentioned po ang Obando, Bulacan, ano, Malolos, Hagonoy at Paumbong. Nako, oy, mga kamag-anakan ko dyan sa Baliwag, Bulacan, mag-iingat kayo. Eto rin, ang Pampanga, hindi nakakaiwas lagi ang Pampanga, no? Wherein, included po dyan ang Florida Blanca, Lubao, Sasmuan, Makabebe, Masantol. Pinapayuhan po mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat dahil maaaring makaranas po ng malalakas sa pag-ulan, pagbaha at pagtaas po ng tubig sa mga ilog. Okay? Nako, Santa Maria, ano yon, yung mga ilog-ilog dyan, kahit maliliit lang po, yung mga irigasyon, no, pagkaho ako nakakapasyal dyan sa gawin ng Bulacan, nakakaikot kami, no, ha, lalo pagka ganitong panahon ng tago, kahit po yung mga ano, ha, yung mga irrigation, bigla-bigla po, no, nasusobrahan ng tubig. Kaya mag-iingat po talaga tayo. Samantala, eto, hindi magandang balita. Arestado po ang isang 57 taong gulang na wanted, no? Sa mga kasong child abuse at sexual assault. Matapos pong lumapag po sa Bohol, Panglao International Airport mula Maynila nitong Miyerkules, Agosto 12 po yan. Isinilbi ng pulisya ang warrant of arrest laban po sa suspect kaugnay ng mga kasong sexual assault at acts of lasciviousness sa ilalim po ng Republic Act 7610 o Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomende po yan na piyansang 180,000 piso para sa bawat kaso. Dapat wala nang piyansa to. Diba, no? Daming kaso, ha? Hawak na ng dawis sa municipal police station ang suspect para sa kaukulang proseso. Ayan. So, hindi po na-mention, no, yung suspect. Ito yung bagay kasi, no, na sinasabi ng suspect pa nga lang, no? Wala pa. Kaya kailangan pa hong talagang gumulong ang pagdinig sa kaso ng taong to bago siya talaga matukoy, no, na talagang guilty dun sa kaso. Samantala, mga kabahagi, lipat muna tayo kay Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Sinailalim po sa state of calamity dulot ng dagdaang bagyo ang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Kabahaging Chris, ibahagi mo na yan.
5: Kabahaging Met, ang lokal na pamalang bayan ng Mangaldan dito sa lalawigang Pangasinan, kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity. Bisa ito sa deklarasyon na ipinasa sa Sangguniang Bayan Resolution Number 2026-171 ng MDRRMO. Umaabot kasi sa 13.5 million ang tinatayang halaga na pinsalang iniwan ng magkasunod na Bagyong Luis at Maymay na sinabayampa ng habagat. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa palayan na umabot sa tinatayang 12.01 milyong piso matapos malubog sa baha ang maraming taniman. Bukod sa palay, naapektuhan din ang mga tanim ng mais at high-value crop gaya ng gulay at prutas na may pinagsamang tinatayang pinsala na mahigit na 920,000 pesos. Hindi rin na nakaligtas ang mga mangingisda sa epekto ng kalamidad. Tinatayang 583,000 peso ang pinsala sa pangisdaan kabilang ang mga nasirang palaisdaan at pagkawala ng kita dahil nga sa pagkakunti ang huli ng mga ito. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa assessment ng Municipal Agriculture Office ang Barangay Bating, Talugdog at Maasin kung saan tinukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabuhayan nito. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang agarang pagtatala ng mga pagkalugi upang maihanay ang mga apektadong magsasaka at mangingisda sa mga posibleng tulong at programa ng mga kaukulang ahinsya. Patuloy rin ang paghahanda ng pamahalaang bayan upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makabangon at makapaghanda sa mga susunod na kalamidad. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa ambambanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Samantala, hello to kabahaging Helen Messina ng North Caloocan. Gayun din kay Ma'am Rufina Rotoni, Jason Oliva, kay Booker Panote sa Cavite. Ay, kamusta kayo, Booker? Naku, mag-iingat kayo dyan na. Kabilang ang Cavite sa binanggit ko kanina for the yellow rainfall warning, no? At hello din kay Uno Maki, Cecil Galindez, of course, ng Hong Kong. Kasama na si Karen Mendoza Pama at Alan Ignacio ng Pandacand, Manila. Lipat naman tayo, update dito sa Cavite City, mga kabahagi. Isinugod po sa emergency clinic ng Barangay Tiglawigan sa Cavite City ang nasa 16 na grade 5 students matapos silang kumain ng bunga ng tuba-tuba. Tuba-tuba? Parang, di ba yung tuba-tuba, alam ko yun, yung dahon yan, ginagamit pang, ano, tapal, no? Pagka merong mga, ano, merong mga namamaga, no? Ayon sa punong barangay na si Lorita Escala, pauwi na sana ang mga estudyante nang kumuha ng isa ang isa sa kanila ng bunga ng tuba-tuba na natagpuan sa labas po ng kanilang eskwelahan at ipinamahagi sa kanyang mga kaklase. Matapos kumain, nagsuka at nakaramdam ng pagkahilo ang mga estudyante. Naku, naalala ko tuloy nung bata pa ako, kabahaging beans, ganyan ugali ko eh. Marami kasi mga dinadaanan namin, naglalakad lang kami, pupunta sa school, no? Maraming mga puno-puno yung mga kapitbahay. Oo, pagka medyo nalaylay, no? Yung mga aratilis na yan, tirador ako niyan. Oo, tapos kinakain namin hanggang naglalakad, naalala ko lang, no? Sa ngayon po, apat sa mga ito ang nanatili po nakadextrose habang ang iba ay nasa maayos ng kalagayan. Siguro one time, ano, pagka yung Wellness Wednesday natin, may kasama tayong doktor, pag-usapan nga natin yan, nakakalason ba yung tuba-tuba? Ha? Oo, pero nako, ah, pagka meron ka mga bali, may mga pilay ka, napaka ano niyan tuba-tuba na yan, kuha ka ng dahon. Kuha ka ng, ano yun, sa amin eh, sulo-sulo eh, diba, no? Lampara, init mong ganyan, lagyan mo ng ano, konting langis, tapal mo, kinabukasan wala na. Oo, wala ka ng paa. Hindi, wala ka ng ano, wala ka ng bali, wala ng maga. Ayun, ang gusto ko sabihin. Okay, isa pang update mga kabahagi, tungkol naman tayo sa revenues. Umabot sa 88.13 billion pesos ang gross gaming revenues o yung tinatawag po na GGR ng Philippine gaming industry sa ikalawang quarter po yan ng 2026. Aba, good news pala ito, no? Mas mababa, ha? Ay, bakit ganun? Sabi ko, good news kasi 88 billion. Pero, ito daw po, mas mababa ng 20.33% ha? Kumpara po sa 110.63 billion sa kaparehong panahon po na kinita po ng Philippine gaming industry. Okay. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro H. Tenco, malaking dahilan ng pagbaba po ng kita mula Abril hanggang Hunyo ang paghina po sa electric gaming segment. Bukod dito ay yung iba pa hong dahilan gaya po ng mga muling paglalapo ng tensyon sa Middle East. So affected rin pala, no? Ha? Diyan sa larangan po ng mga gaming, no? Pero may nakikita ko bagong online betting, no? I just don't know. Hindi ko pa nauurirat ang tungkol doon kung legal nga yun. Meron eh, kanto-kanto namin merong ganun. Ha? Hindi ho siya, bukod po siya sa Lotto outlet. Bukod siya, one time, nako, makiki-issue ko ano yung betting na yan. Samantala, mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Todo-todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo! Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
1: Radio Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
6: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, tuloy-tuloy po tayo at pumapasok na sa ikalawang bahagi ng ating programa, no? Second half ng bilis ng oras, mga kabahagi. Nakapagluto na ba kayo? Si Anga Loreda, siguro busy sa pagluluto. Hindi nagpaparamdam eh, ha? Okay, bago ang ating iba pa mga updates, ano, ha? Kabahaging Vince, isang bonggang bagsak muna dyan!
7: Happy birthday!
0: Yes! Isa po sa napakabait, nakabahagi natin dito mismo sa HR po ng Radyo Pilipina nagsiselebrate ng birthday! Ayan! Happy birthday! Ayon kay Sir Pat! Happy, happy birthday po! May the Father bless you! And nakita naman natin ang blessing, na? Diba, no? Umuulan! Diba sinasabi, swerte yan? Oo. Sa mga matatanda po, pagka ho umuulan, no? Wag lang ho distractive, ba? Wag lang distractive for the person nagsiselebrate ng birthday. It's a blessing. Ay, ganon, ha? And isa pa sa babatiin din natin ay si kabahaging Casey Casiano Bajau. Ayan, mate ko po ito, no, sa Polytechnic University of the Philippines na nagsiselebrate ng birthday. And ang ating kabahaging negosyante, patuloy na yumayaman, ha? Si kabahaging Helen Del Rosario. Ma'am Helen, happy, happy birthday po. Miss po ko. Miss ko na po kayo. Ayan. Alam nyo, kasama si kabahaging Helen nung first episode, ano, first week natin, no? Na episode ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Kaya hindi ko makakalimutan si Ma'am Helen. Okay, update pa rin po tayo dito naman sa gawin ng Intramuros Manila. Muling sumugod sa Dole Central Office dito po sa Intramuros Manila ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa ngayong umaga, Agosto 13. Ito'y para muling ipanawagan, mga kabahagi, ang pagpapatuloy po, no, nung naunsyaming pagbibigay ng 85 pesos wage hike sa mga manggagawa po ito sa National Capital Region. Walang makakaano sa kanila, no? Walang makakapagpigil kahit na pabo. Lumalakas ang ulan at yung mga posibilidad na pinanggalingan ng mga ito ay mula sa mga binabahang lugar. Talaga namang tuloy ang kanilang panawagan sa Dole. Ito po ay sa paunguna ng buklura ng manggagawang Pilipino at ng allied groups, ano, na sila po yung nanguna dito po sa protesta na ito. At kung sana hindi sila nagpatinag, kaya nga po mga kabahagi, ano, ay wag natin silang kukutsain, 'di ba? Alam niyo marami manggagawa na nakikita 'tong mga nagpo-protesta na ito, no, lalong-lalo mga manggagawa, mga workers din, kapwa manggagawa, ano, na pag nadadaanan, no, nadadaanan ng mga sasakyan, ng mga nakasakay ng mga manggagawang papunta rin ng opisina. Ito, ayaw manahimik sa bahay, no? Pero, ha, ang ironic dito, hello, makikinabang ka rin, ha? Pag ikaw ay, lalong-lalo yung mga minimum wage earners natin, pagka naituloy itong 85 pesos wage increase na ito, makikinabang ka. Diba? Kaya kung hindi ka man pumunta dyan, hindi ka man magpabasa, hindi ka man sumuong sa baha, no? Wag mong batikusin, no? Napansin ko lang po. Samantala, sigaw rin po ng grupo agad na ipatupag ang taas sahod at huwag sundin ang illegal o labag sa batas na TRO na inilabas po ng Pasig Regional Trial Court, okay? Ayon sa mga ito, buhay na may dignidad at sahod na nakakabuhay, ha, ang pinag-ipagkait sa ginawang pagpigil po, no? So ibig sabihin talagang yung tamang pamumuhay, yun yung nasasagkaan po. Pagka ho pinipigil itong pangakong sahod, no, yung dagdag na sahod na 85 pesos na sa mga minimum wage workers natin. Okay? So ang alam ko rito, nagsampa po, no, ang mga grupo ng mga manggagawa, even itong buklura ng mga manggagawang Pilipino, sa ano ho, no, sa Supreme Court, 'di ba? Para questionin ang paghihimasok ng Pasig Regional Trial Court sa usapin po nitong pag-aanunsyo ng wage board regarding increase. Anyway, let us wait kung ano po ang mangyayari dito. Samantala, balikan natin ang sama ng panahon, mga kabahagi. Higit 3.7 million na po nakataong apektado ng habagat at bagyo Ito po ay mula po no sa estadistika na ipinalabas ng NDRRMC. Actually, to be exact, mahigit 3.7 million po na katao ang naapektuhan ng Enhanced Southwest Monsoon o yung tinatawag nga pong habagat. At gayon din, yung mga nagdaang bagyo, which is Luis at Maymay. No, diyan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa pinakahuling ulat po ng ahensya, kanina po alas 6 ng umaga ngayong araw na ito ng Huwebes, Agosto 13, no, nasa 3,733,883 na individual. Nako, talagang eksakto ha. Or nasa katumbas po nito ay 1,087,245 pamilya ang naapektuhan. Samantala po, nasa 53,570 katao naman ang kasalukuyang nanunuluyan no, dun po sa mga evacuation centers. Sa ngayon po, sa record ng NDRRMC, nasa 553 ang evacuation centers na nakakalat po yan sa mga sa ating bansa, especially dun po sa naapektuhan ngayon ng habagat at ng mga nagdaang bagyo. Umabot naman sa 1,339 na bahay ang nasira. Naku, maswerte ka pa kahit tumutulo-tulo ang bahay mo. Yung mga bubong mo na yan may butas, maswerte ka pa. Kasi nasa 1,000 mahigit po ang nawala ng bahay. Habang tinatayang 2.6 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura. Kasama po dyan yung mga tulay. Kasama po yung mga yung mga dike na natibag, kasama po dyan yung mga flood control projects na nasira. At puwera pa ho yung 347 milyong pisong halaga na nasira din po sa larangan ng agrikultura. Samantala, 21 katao ang nasawi at 14 po ang sugatan dahil sa mga insidente kaugnay po sa sama ng panahon. Of course, nakakabilang po dyan yung mga landslide, no? yung mga nasira na bahay na nabagsakan, and even yung mga nabagsakan ng puno sa mga kalsada, di ba, no? Meron tayong nababalitaan gano'n na tumayo lang, no? Na rider, medyo umano lang dahil napakalakas ng ulan, medyo gumilid, bumuksak yung puno, kasama po yung poste. Nandiyan po yan sa bilang na yan na binabanggit natin. Okay? So, pagdasal po natin ang ating bayan, ano, sama na natin ang Colombia na nakaranas po ng matinding lindol din dahil pare-pareho po tayo nakakaranas ng mga ganitong mga disasters na nagdudulot po ng pagkawala ng buhay at pagkawala din po ng mga ari-arian. Okay? Uy, batiin na muna natin kabahagi mga nagpaparamdam. Of course, Cynthia ng Sampaloc, Manila. Sabi niyang ganun, hello Miss Met, enjoying the weather. Ayan. Ganyan talaga ang Pinoy, 'di ba no? Yung anong po, yung kahit na binabaha tayo, no? Sira, nagtsatsaga tayo sa kumot na butas-butas dahil sa sobrang lamig ng panahon. Enjoy lang natin, no? Ganyan talagang Pinoy. Nakangiti pa rin. Bongga, di ba? O, nakikita ko yung mga nagbibideo eh. Hanggang dito na yung baha, no? Abay, alam mo Vince, kung ako yun, ha? Kung ako yung nandun, ha? Wala na nakitang ulo sa akin. Grabe yung pagba, di ba? Pero ano po, nagbibideo, kumakanta, nakangiti. Oh, di ba, Fort? Sabi dito, hello po, Miss Mel. Pabati muna sa Tondo, Manila. Kasama po si Justin Carl at May Danica. Ayun, hello po sa inyo, sa mga taga-Tondo. Ayan, na. Oh, yung mga basura, huwag nyo ikalat-kalat dyan. Nadadaan tayo ng Manila, maraming mga basura. Oh, eto update naman tayo sa Bulkang Canlaon, mga kabahagi. Ano? Nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon dakong alas 8, 16 po ng umaga ngayong araw nito ng Huwebes, no, Agosto 13, na tinatayang umabot sa 200 metro dun po sa summit crater. Ibig sabihin yung pinaka, ano ba yun, yung bundok? Ayan, yung Yung bulkan, di ba? Ito yun. Ha? So, ganun. Mas mataas, 200 meters above that summit crater. Nanatili po sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon ayon sa mga otoridad. No? At again, ito'y panawagan natin. Ano? Doon po sa mga naninirahan, malapit dyan po sa bulkan. No? Panatili nating i-observe yung paglayo po. No? Yung certain perimeter, no, na dapat po nakamalayo tayo doon sa danger zone, okay? Ha? Wag niyo na pong iano yung pati yung mga hayop ninyo yan, wag niyo iwan diyan, kawawa naman. Samantala, isa pang masamang balita, patay po ang 44 na taong gulang, ha, isang 44 din isang 47. Okay, so mga ano to, going to seniors, no? Na babae habang sugatan naman po ang 14 na iba pa matapos po maaksidente ang sinasakyan nilang truck sa Puro 4, Barangay Luguran. Lurugan. Ayan, Valencia City, Bukidnon. Naalala kong Bukidnon, maraming bulubundukin talaga dyan, di ba, no? Ayon po sa mga otoridad, sakay ng isang truck ang lagpas 20 trabahador ng plantasyon ng pinya. Nang pagdating po sa paakyat na bahagi po ng rough road, hindi po nagawang makaangat ng nasabing truck dahil rin sa pagiging overloaded nito. Kaya tumilapon po ang mga sakay na biktima. Dahil po sa insidente, nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang dalawang babae habang nagpapagaling sa iba't ibang ospital po sa Valencia ang 14 na iba pa. Nasa kustodya naman ng Valencia City Police Station ang driver ng truck at posibleng humarap sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide and multiple physical injuries. Nako, ang hirap naman kasi, lalong-lalo na siguro kung nag-uulan, tapos madulas, di ba? Oo, yung possibility. Tapos, siyempre nga naman, loaded ka na, napakatarik pa, medyo nabitin pa sa pag-angat, no? Kaya ako takot na takot ako yung pagpaakit mo yung, may pinuntahan kami dyan, kabahaging Antuan. Oo, parang gumimikla kami, bandang Rizal. Napakaganda kasi ng view. Nako, talaga naman, pagka gusto ko yung view, talagang gusto kong puntahan. Nako, yung inakit namin, napakatarik. Nako, nakakatakot, no? Parang gusto ko nang umatras. Oh, samantala mga kabahagi, nasusobra na ata ako, napakakwento na. Break muna tayo, magbabalik ka agad ang serbisyo. Tortodo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo! Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga. Sasahim papawid na Professor On Air. Professor On Air. Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan. Professor On Air. Professor On Air. Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor On Air. Professor On Air. Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
6: isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
1: Radyo Pilipino.
6: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
1: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo mga kabahagi dito sa ating programa. Naku, marami mga mamis nagtatanungan, suspended ba ang klase? Dahil patuloy po na masungit ang panahon na talaga nag-uulan. Alam niyo, mula sa aking kinauupuan, wala akong maaninag. Oo, kasi dati kahit na po may blinds dito po sa aking harapan, no, natatanaw ko po, parang ibang panahon. Kabahaging Vince, mukhang ayaw na tayong pauwi nito, no? Anyway, ingat-ingat lang, lalong-lalo na po sa mga estudyante, no, napapasok sa kanilang eskwelahan, na kung meron pa, no, this afternoon. Oo, at, dami na nagme-message sa atin. Ano, Doktora Sarina, ano bang balita? Uwi ano ba? Naku, nag-aantabay eh, ha? Sige. So, napakahirap talaga, no? Na pumasok. Alam nyo, kahapon, pag-uwi ko, naawa ko dun sa mga estudyante, no? Nung naglalakad ako dito palabas ng Manila Cathedral, ang dami pong mga estudyante. Basang-basa sila. Plinastic lang nila yung ano. Nilagyan nilang plastic yung bag nila para hindi mabasa yung gamit. Tapos, bit-bit nila yung sapatos. Nakatapak. Opo, ha? Nakatapak po. Okay? Sige. Mga musta tayo. At syempre, ang balita, ha? Diyan po sa Surigao, andyan si kabahaging Jerry Demahero. Eto, iniwang nilutong paklay. Ano yun? Ha? Dahilan daw para magkaroon ng malaking sunog diyan po sa Surigao. Sige. Ha? At makibalita tayo sa panahon. Jerry Demahero, ibahagi mo na yan.
7: Mamet na sa 100 na kabahayan at 459 individual ang apektado ng tinupok ng apoy ang kanilang mga tahanan kahapon bandang alas 12:30 ng hapon. Nagsimulang sumiklab ang nasabing sunog sa 9 Extension Poroxenia, Surigao City. Sa kuha ng drone, Mamet, makikitang mabilis na kumalat ang apoy patungo sa Poroxang pagitan ng Espina Extension bago tuluyang maapula. Mabilis

0: Tado na ng alas 12:30 ng tanghali na iwan umanong niluto na paklay gamit ang panggatong na kahoy kung kaya't mabilis na lumiyab ang apoy at hindi na nakontrol at agad naman nadamay ang mga kapitbahay. Patuloy pa rin mamet ang investigasyon ng BFP Surigao sa danyos na mga apektado sa isa sa pinakamalaking sunog na nangyari sa Surigao City.
1: Kabahagi! Oo, yes, ano nga yung, ano yung paklay?
0: Yun yung laman loob ng baboy mamet na niluluto na parang spicy siya. Kasama siya sa parang mga dinuguan. Pero iba yung pagkaluto ng paklay, walang dugo.
1: Ah, okay.
0: Laman loob siya ng baboy na nilulutong paklay. Yun yung term ng mga Bisaya mamet sa laman loob pag niluluto. Yun yung paklay.
1: Hindi naman siya tinumis. Hindi tinumis, ano? Iba yun. Iba yung tinumis.
0: Hindi ko makuha mamet, pero most of the time, mas kilala siya bilang paklay. Yung laman loob ng katulad namang laman loob ng baka, laman loob ng baboy na ginagawang paklay.
1: Naku, mukhang ang sarap niyo, malasa yan, pero sagana yan sa uric acid.
0: Yes, saktong-sakto na lang, mamet. Kaya nga, kahapon sa nagiging interview natin doon sa kay Mr. Romero, humingi na lang siya ng pasensya kasi nga nakalimutan niya talagang balikan yung niluluto niyang paklay.
1: Naku, pero kamusta naman ang panahon dyan sa Surigao, kabahagi?
0: Mamet, kung init yung pag-uusapan natin, mamet, ang Caraga region nasa 42 yung heat index na naranasan. Kaya nga nag-aantay yung mga magulang ngayon, mamet, kung magkakaroon ba ng tinatawag natin na postpone sa klase kasi masakit talaga yung init, mamet.
1: Yeah. Oh, pero alam ko Davao de Oro, as early as kanina pa lamang nag-anunsyo na walang pasok dahil sobrang init, no? Parang grabe, no? Talagang ibang El Nino, no? Dito, yes, sa amin, inuulan ng matindi, binabaha na kami rito. Diyan naman sa inyo, eto yung tuyo kayo, no? Ayan.
0: Yes, mamet. Grabing init talaga.
1: Inom ng maraming tubig, ha? Mag-iingat ka, bahagi.
0: Yes, mamet, para sa serbisyo todo-todo. Jade M. Ahero, nag-DXSP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
2: Radio Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
1: Ayun, feeling ko parang nilipad si Jade, no? Parang siyang biglang naging Superman. Yung gorin! Oo, no, mag-extro eh. O, teka muna, balita ko mula ng pasok, ha? Oy, mga mami, tama ba? Kasi ito, no, sinasabi na nga ni Maming Karen, ha? At saka ni Maring Uno Maki, uwi na raw ako, wala na raw pasok ang mga bata. O, yan. O, yung mga, ano po, no, yung ang pasok ay afternoon, i-check nyo po maigi sa mga LGUs nyo because I understand sa Caloocan daw po, no, ay canceled na ang kase. Ayan, pinadala na ni Mami Josie sa akin na yung anunsyo po, afternoon classes, all levels, public and private schools. Ha? Ito po'y base sa anunsyo po ni Mayor Along Malapitan, no, dyan po sa amin yan, ha? Caloocan. So, definitely, North and South Caloocan po ay wala na pong pasok ang mga estudyante. At face-to-face, ito nakalagay dito, face-to-face, suspended shift to asynchronous classes. Ngayong araw po yan na ng Huwebes. Samantala, ito, umabot sa 76 na truckloads o 418 metric tons sa tone-tonelada talagang basura ang nahakot mula po Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Ito yung nakita nating ilog po ng basura. Ay, hindi, dagat ng basura, no? Isinagawa po ang clearing operation ng MMDA, DPWH, DNR, gayon din po ng Paranaque City Government. Sa kabila po na isinagawang paglilinis na natiling puno pa rin po ng basura, ang open canal dahil po sa malalakas na pag-ulan, no? Dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat. Para kasi nagiging ano sila, bagsakan, no, ng mga basura. So, could you just imagine yung daloy ng tubig, ha, ng maraming motorways dito po sa Metro Manila, ang endpoint ay kabilang po dyan sa Paranaque, no? Kasi alam niyo naman, di

0: yung ano na yan, ang Manila Bay na yan, 'di ba? So dito po yan sa Paranaque, and most probably even in Nabotas, no? Nabotas, Malabon, may mga ano din ho dyan, bagsakan din yan ng tubig, no? Tubig baha na may kasamang basura. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad upang mapabuti po ang daloyan ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Okay? Yan ang dahilan kung bakit, no? Sabi nga, nung una, ha, flood control projects, palpak, ha, kaya po nagkakaroon ng pagbaha. But of course, this is also one contributing factor, no? Ang mga basura na sabi nga'y itinapon mo ay babalik sa'yo. Ayan. Ha, Vincent, yung basura dito, tatapong ko to. Oh, baka bumalik sa akin. Okay, nako. Wait, teka muna, batiin natin ha, si kabahaging George Messina. Of course, Dang Karudan. Dang! Ha? Ito, superwoman ito. Hindi ko alam kung saan po ito sa ngayon. No? Either in Bulacan, Caloocan, o di kaya Makati. Saan ka ba? Si kabahaging Zenaida Nunez or Nuez, hello po sa inyo. At si Jason Oliva, ayan, nag-care naman siya. O, diba? Mga emojis na yan, ano? Tama ba? Ha? Alam niyo na yung lola niyo, minsan may mga terms ba sa Facebook? Hindi ko po na ano, hindi ko maintindihan. Diba? Yung mga react-react na yan, no? Okay, sige. So, eto, Miss Met, sana po talakayin niyo naman one time, ha? Mga problema rin po ng mga kabahagi natin dito po sa, okay, Iloilo. Okay, oo nga naman, oo. Meron daw, yun ding mga pagbaha din sa Iloilo, no? Actually po, marami ding nakakaranas ng matitinding mga pagbaha dyan. Okay, eto pa, meron pa si kabahaging, uy! Si Dr. Abulensya. Wow! Hello po sa inyo and thank you for watching. One of these days daw makasama natin siya sa Wellness Wednesday. Okay, so tamang-tama dahil alam niyo mga kabahagi, itong buwan ng Agosto ay isa din pong itinuturing or inoobserbahan natin yung eyesight, no? Itong eyesight month, ano? Sight-saving month pala. Sight-saving month. That is why, ha? Meron po tayong makakaugnayan na tungkol sa pangangalaga sa paningin, diba? Oo. Yung mga meron ng antipara, ayan, ha? Oo. Meron ng mga salamin, no? Still, kailangan nyo palang paring pangalagaan. Huwag nyo sabihin damage na yun. Wala na yan, diba, no? Eh, huwag kayong basa ng basa sa mga madidilim. Ikaw, Vincent, mag-ilaw ka dyan. Oo, basa ka ng basa eh. Masisira ang mata mo, diba? Kailangan sagana sa ilaw. Parang ako lang. Oo, diba, no? Oh, ang dami kong ilaw dito, kaya maliwanag. Akala nilang puti ko, pero hindi. Puro ilaw lang po yan. Mayroon pa tayong kabahagi dito na nagtatanong, ha? Sabing ganun, bakit wala pong update, ha, ng mga pasok sa iba pong lalawigan? Aba, hindi ko alam kasi ito lang po yung nakita ko eh, ha? Pero ang ano nga po, ang pinakamaganda po dyan, no, mag-follow po kayo sa mga pages ng social media pages po ng mga LGUs ninyo. And I'm sure they are putting, no, nagpo-post po sila, no, ng yung kanilang mga announcement, lalong-lalo na mahalaga po ngayon, no, itong mga panahon na ito. Kailangan niyo pong malaman ano nangyayari sa inyo pong lugar, not only mga pasok-pasok na mga estudyante. Oh, 'di ba? Oh, makialam kayo, lahat kayo dapat ay natututo, no, sa mga kaganapan po sa ating lugar. Again, thank you very much. Ito, ha, mga kabahagi natin. Uy, si ano pala? Si Daddy Raymond Lazaro ng Pampanga. Kamusta ka, Daddy Raymond? Ano, mag-iingat ka dyan, ha? Marami pong lugar kanina binanggit ko na nasa Pampanga ay hirap din, ano? Mga lubog din po sa tubig baha. Nako! Ha? Oras na para ako ay magpaalam. Tama ba? Bakit walang sinyalis dito? Ayaw nyo akong paalisin, ano? O, di ba nag-enjoy kayo sa akin, ano? Ay, thank you very much to our head, Miss Ango. Again, to our birthday boy! Ay, Pat, happy birthday. Jan Serge Magag, Piana Sweetwater, and Antoine Miquel. Maraming salamat. At syempre pa, wag natin kalimutan ang mga mababait nating mga trainees, ha? Cairo Bordeos, nagsilbi nating director for today, Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, Kenshin Bonrisa, they're from UCC. Ang mga taga-UDM naman, ha? Casey De Los Santos, Ambelinda Villarosa, Jericho Zambrano, Hans Carl Texan, thank you, UDM trainees. At syempre kay Vincent Daroga, ang ating co-pilot every day with the supervision of Injured Dave. Of course, oo, kayo ha, kinakalimutan nyo, wala dito sa listahan natin. Ang ating isa pang bossing, kasama natin dito rin sa Radio Pilipino. Ha, ang head po natin when it comes dun sa mga media posts natin, 'di ba? Ha, Sir Joseph. Ay, teka muna. Oy, ano 'yun? Ah, Sir Joel. Ah. Oo, si Sir Joel Hoya. Okay, thank you. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko dapat todo.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 12:30.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM.
0: Para sa iyo, Kawan. 1FM.
3: 1FM.
4: You're only one.
0: We, 1FM.
5: It is now 1:30.
6: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This time check is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay?
17: Liveraid Pro.
16: May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
6: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This song is brought to you by
14: Liveraid Pro.
3: May silima rin na?
14: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
14: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
17: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
18: It's to dance.
17: Your

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: So, being sponsored by M. Lulier.
5: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. On the way to love.

0: FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
13: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
14: Kitang kita ang kalusugan ng mata.
15: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Cua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Cua kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Cua.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapaki-pakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Sa

0: raisins bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: You're so sexy.
8: Are you talking to me?
9: Yeah!
10: 111.

0: Nawala na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay?
6: Liver Aid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artricin!

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlo yung pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda yung maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po. Pabili ako ulit. Pagkali na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Bo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Bo, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Song being sponsored by M. Lulier.
9: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Dudu Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalan! Expect something new!
6: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects. Sige lang.
9: Kaya ko pa.
7: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: 1FM.
10: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Usa, may Plemex na lulong palabasin ang tawa sa paghinga. Plemex o di, Vitex Negundo, Plemex Forte.
1: At 50 pataas brace ng manlalaranji ang pang-araw babasa. At pagmamaneho, nilalabanan ang ito ng glaucoma, mak at katarata. Ang kalusugan.
2: Unahing butika na hindi gamot at hindi dapang gamot sa anumang
3: Laging pasan. Asa

0: Kasukasuan. Minom ng Artrisin. Ang Artrisin sa mga ang Artrisin ay hindi maaaring gamitin panggamot.
1: Rosales po. Limerin plus Multivac Liberate Pro. Take it every day with Tai. At Supportive Vitamins, Liver
2: is the generic name of Liver.

0: 1FM. It's 6:30.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liverate Pro.
7: May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tuhod, siko, baywa,
16: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi na uugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee anytime of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
2: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
3: patotoo,
2: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang numeros. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mila Lumain po.
0: Mila, okay. Nanay Mila, taga saan po si Nanay Mila?
1: Ay, sa Butuan po.
0: Butuan, okay po. Butuan, Agusan del Sur. Okay po.
1: Nanay, del Norte.
0: Ah, del Norte. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo, Nanay Mila?
1: 56.
0: 56, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa nga Panay-take sa kung tawag doon sa isang number na binigay niyo para makabili kami dito kung saan ang nagbibinta nito sa amin. Kaso wala namang reply doon.
0: Diyan po sa Butuan po yan, Nanay?
1: Opo.
0: Butuan, Agusan, del Norte.
1: Opo.
0: Tingnan natin dito po naman sa ating listahan. At kung meron na po dyan sa inyo na pwede nating mabilhan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1, diyan po, Nanay, sa MMJ Pharmacy. Alam niyo po ba yan?
1: MMJ.
0: Butuan City. MMJ Pharmacy, opo. Tapos CNC Pharmacy, Curato.
1: Ay, okay. CNC meron po.
0: CNC Pharmacy, Langihan. Diyan po, Nanay.
1: Ah, okay. Salamat.
0: Alam niyo po yun kung saan po yun, Nanay?
1: Alam po. Alam po po.
0: Very good.
1: Sa Curato.
0: Yes. Nanay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Ano po?
0: Nakakita na po kayo ng ating...
1: Wala pa.
0: Opo. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Huwag kayong magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Yung ating po namang rice coffee, Nanay. So, yun po yung hahanapin po natin. Para hindi po tayo magkamali. Diyan po sa karton, Nanay, makikita po ninyo, mapapansin po ninyo at makikita po ninyo yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog.
1: Okay.
0: Tapos po may sikat ng araw po sa taas. Tandaan niyo po 'yon para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee doon po sa mga butikang nabanggit po natin. Tapos kung halimbawa po, Nanay, napuntahan niyo na po yung tatlong butika na 'yon at sa iba pa mga butika diyan sa inyo, talagang wala po ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay. Nanay Mila, para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay po, kasi akala ko po pwede po mag-order sa inyo pong ano talaga.
0: Hindi po. Doon po talaga sa mga butika po, Nanay. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong lugar, meron po ng ating rice coffee. Diyan po tayo makabibili po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Okay, sige po.
0: God bless po, Nanay. Balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo ako, Nanay, ha? Kapag nakabili kayo o kaya kung halimbawa hindi po kayo nakabili, balitaan niyo pa rin po ako.
1: Okay po, thanks
0: kita. God bless po, Nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Okay po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Welcome to our...

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang
1: tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Eden Sara po, taga Rosario, Batangas.
0: Eden, apo, ng Rosario. Apo, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po?
1: 54 po.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Ayun, Kuya Boy, wala namang mabilihan dito sa ano, sa Padre Garcia, sa Rosario. Wala daw deliver.
0: Naubusan po dyan.
1: Na rice coffee.
0: Lahat po ng mga butika dyan sa Batangas.
1: Lahat po. Lahat, mag-iisang linggo na po, Kuya Boy. Wala pong mabilihan. Ikagaling naman po.
0: O nga po. Naglibot na kayo? Naglibot na kayo, nanay?
1: Opo, naglipot na nga po. Walang mabilhan.
0: Wala talagang mabilhan. Kahit po saan, yung opo. Po mga... Yung mga
1: opo, nagtataka po ako sa Mark Cafe. Hindi naman po, iba po talaga yung rice coffee.
0: Ano po yun?
1: Iba po talaga ang rice coffee. Nagtaga po ako sa Mark Cafe at wala nga rice coffee. Ay, iba po talaga ang panlasa.
0: Okay, kayo po may sabi niya, nanay. Okay po. Nanay, dyan po sa Rosario. Napuntahan niyo na po ba yung Eileen Pharmacy?
1: Opo, pinuntahan ko nga po yun, Kuya Boy. Wala din po. Wala nga daw pong staff.
0: Yung Alisa.
1: Opo, tinignan ko din po, wala.
0: Joji.
1: Padre Garcia, ilan po na pagtanong ako, wala din po.
0: Joji Pharmacy, Jinlin Opo. Pharmacy, Pharmacia Edwina, Opo. Graces Pharmacy, Opo. Fratelli Pharmacy, Health You Pharmacy, Veronica Pharmacy.
1: Naikay ko na po yung Kuya Boy, wala po.
0: Sa Padre Garcia din po, nalibot niyo na rin po. Sige.
1: Mamayang hapon nga po, titignan ko uli.
0: Okay. Sige po, anyway, papaabot ko po ito sa ano, sa ating po namang deliveries para...
1: Opo, dahil isang araw po, Kuya Boy.
0: Ilang araw na daw po?
1: Aba, isang linggo na pong mahigit. Yung ano isang po, kaya po ito yung pilit na ano, Kuya Boy. Yung isang araw pong masakit po yung aking tiyan para pong may lamig. Ay, uminom po ako noon parang nawala-wala. Ay, pagbili ko po uli, wala na. Wala po akong mabili. Mag-iisang linggo na.
0: Mag-iisang linggo na. Opo, sige po. Noted po yan, nanay. Maraming salamat, nanay Eden. At napaabot niyo po sa amin. At least po, mafa-follow up po natin ito sa ating mga deliveries. Although, alam po ito ng ating mga deliveries na at ginagawa na po ito ng paraan. At least, mafa-follow up po natin. Kaya po, mas maigi po yung ganun yung ginagawa po ninyo. Kaya, ini-encourage ko din po yung iba natin mga kababayan. Kung halimbawa na ubusan na rin po sa kanila, kahit po sabi ko nga, alam na po yan ang ating mga deliveries. At namomonitor po naman nila yan. At least po na ano na tawag dito maalam kumbaga maifa-follow up natin sila para kasi buong Pilipinas na yung ano po yung pinupuntahan ng ating po namang mga kababayan ng ating po namang mga deliveries kaya ganun po. Pero ifa-follow up po natin ito, nanay. Noted po ito. Yung pong sinasabi po ninyo para masabihan po natin. Kung sakali po, nanay Eden, na meron na dyan po sa mga sa Padre Garcia, sa Rosario, kung halimbawa po meron na, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo naman po ako para sa kaalaman din ng iba natin mga kababayan.
1: Opo, sige po.
0: Thank you. Nanay, sabi po ninyo, hindi nyo makakalimutan yung ating rice coffee, mas maigi. Paano nyo po nasabi?
1: Opo, para din po siyang gamot, talagang kagaling po sa minakaramdaman.
0: Mm-mm.
1: Magaling po sa katawaan. Kulang pa nga po sa akin ng 2 box sa isang linggo.
0: Tama po.
1: Kulang po ang 2 box.
0: Opo. Opo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Opo.
1: Kuya Boy, salamat po. Balitaan ko na lang po kayo.
0: Sige po. Sige po. Maraming salamat. Thank you very much po, nanay. God bless po. Thank you very much.
1: God bless din po. Thank you po.
0: Eto, may text ba to, kuya? Nag-chat. Infanta Quezon. Tama? Infanta Quezon? Nag-chat. Okay. Ano to? Nagtatanong kung saan makabibili ng ating, kung saan makabibili sa Infanta.

Actually po, sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy dyan po sa Infanta Quezon, available po yung ating rice coffee. Ano po, Infanta Quezon. Available po yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1 dyan sa lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa Infanta Quezon. Kaya po eh, kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong syempre sa mga butika, mga pharmacy, drugstores, tindahan dyan po sa inyo pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Edgar po, Edgar.
0: Edgar. Taga saan po si Tatay Edgar?
1: Taga Padre Garcia po.
0: Padre Garcia, Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Edgar?
1: Mag-59 po ngayong October po.
0: 59. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Isansa ko na nga po ang aming balat ng rice coffee po din eh.
0: Okay po. Isang sa ako na. Opo. Tatay, kwentuhan niyo naman po ako, Tatay Edgar. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom na halos dalawang sako na ng rice coffee ang nauubos po ninyo? Ano po yung nag-udyok sa inyo para uminom ng ating rice coffee, Tatay Edgar?
1: Kasi dati napag-inom po sa Raptors, ano po, tinaray kong bumili. Dati kasi ako matagal makatulog sa gabi. Mm-hmm. Ngayon, sa awa ng Diyos naman, kasi ngayon kasi rin kasawa, bago pag-isip siya umaga, inom ng kape. Tapos pag kumain, mag-timpla ulit ng kape. Mm-hmm. Pagdating ng alas 10 ng umaga, magkakape. Mm-hmm. Alas 3, magkape. Bago matulog, magkape.
0: Uh-huh. Anong kape?
1: Rice coffee po.
0: Rice coffee, ayan. So, halos 4 na beses sa isang araw. o lagpas pa. Tama po yun, tama po yun.
1: Ang isang box namin ni Alas ng araw lang.
0: Okay. Sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa'yo?
1: Ay, ang asawa sa aking dyanan po, sa nagiging po.
0: Tama yun. At malaki pong tulong sa inyong kalusugan, Tatay. Bukod po doon sa pagtulog na naging okay na sa inyo, ano pa po yung napansin po ninyo nagbago simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ay, bali, parang hindi kang mapagod ng ano, parang lagi kang malakas. Tapos, nagkakatulong sa pagbunga araw-araw, aking asawa, ganun din. Dati aking asawa, isang ligo alas uinom ng 3 beses na litulaks. Ngayon po, ayos na po.
0: Ayos na ngayon. So, malaki na po yung pagbabago sa kanilang kalusugan, sa kanyang kalusugan simula ng nakainom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oh, pati akin diyan, ano, normal na rin po ang kanyang diabetes.
0: Ah, yung sugar?
1: Opo, gawa ng dati, tapos 500 na higit eh.
0: Mahigit 500 yung kanyang blood sugar. Ngayon po, nung umiinom na ng rice coffee?
1: Na, normal na po. Ay, di na nga, galat niya pag hindi nabigyan ng rice coffee.
0: Normal na po siya ngayon. Okay na siya ngayon, Tatay.
1: Opo.
0: Very good po yun. Ilang taon na si mother-in-law?
1: Bale, 74
0: po. 74. At patuloy. Apo.
1: Namatay na po, aray.
0: Okay po. Lagi
1: ayos
0: pong,
1: po.
0: Opo, ayos na po siya ngayon. At nakakailang sachet naman po siya ng ating rice coffee, Tatay?
1: Eh, halos nakikisabay din sa amin pag nagkape.
0: Tama po, tama.
1: Dati ang iniinom gatas, ngayon ayaw na ng gatas, ito na ng rice coffee.
0: Dati gatas, ngayon ayos rice coffee na lang. Tama po, tama po yun. At maigi po kasi sa ating kalusugan, yung ating po namang rice coffee. At ito po ay pumupuno ng kakulangan sa nutrisyon po sa atin na kung saan po kailangan po ng ating katawan sa araw-araw po na kumbaga hamon ng buhay, ito po yung kailangan po natin na kumbaga sapat na resistance dapat yung kailangan po natin. Kaya po malaking tulong yung nutrisyon na naidudulot po naman ng ating rice coffee sa buong pangkalusugan po natin. So Tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay?
1: At ito lang masabi ko sa mga nakikinig ngayon, subukan, itry nila, wala namang mawawala sa kanila, kung sa try lang nila .
0: Bumili
1: sila rice coffee. Subukan lang uminom ng rice coffee. Malaki pagbabago.
0: Tama po yun. Maraming salamat po, Tatay Edgar. At sana po ay... Po!
1: Ay, bali, wala na kaming mabili dito. Kaya po yun. Ubus na lahat, kaya po. Lahat ng butika, ubus na lahat.
0: Nagkaubusan na dyan sa Padre Garcia?
1: Because wala na po, kaya po. Ubus na lahat. Lahat ay inikot yun ng butika. Wala na po.
0: Nag-ikot na kayo dyan sa Padre Garcia. Dyan po sa... Amazing Grace Pharmacy, VR Med Pharmacy.
1: Wala po.
0: Medi- wala. Wala na rin po sa Batangas. Okay po. Okay, nagkakaubusan. Opo. Wala na din pong sa Padre Garcia. Okay po, noted po yun.
1: Ang una pong nabukusan po yun, yung Bachman Pharmacy.
0: Okay, yung Bachman. Okay po, tama.
1: Okay, wala na. Lahat ng ano, inikotunan, anising, ferment, lahat na. Kaya po, wala na. Wala na po nabili ng kape.
0: Opo, Malabanan Drugstore, Navmed Pharmacy, Butika Maria, DMKD,
1: wala na po.
0: Pharmacy Israel, TGP.
1: Wala na rin po kayo.
0: Wala na din, lahat na. Okay po. Noted po yung tatay. Ganito po. Tatay Edgar, ganito. Kasi ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga

0: pero alam po nila yan. Pero ipa-follow up ko po para kumbaga masabihan natin at malaman din po nila. Pero alam kong alam din nila yan. Pero ipa-follow up po natin, Tatay Edgar, para sa lalong madaling panahon, magkaroon po muli dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tatay Edgar, yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na ba?
1: Hindi na mag-retrack, kuya boy.
0: Hindi pa. Okay, sabihin natin na dalhan din ng 25-in-1 dyan para matikman na ninyo yung 25-in-1. Ako, napakasarap nun. Tsaka yung ating...
1: Wala nga po din, kuya boy.
0: Wala pa dyan.
1: Opo. Wala, 14-in-1
0: lang. Opo. Tsaka yung paggamit po ng ating sabon, dapat makapagsimula na rin po kayo.
1: Sitry ko nga po. Wala pa dito.
0: Sige. Noted po yan, Tatay Edgar. At assignment ko po yan sa aking sarili na after po nitong pag-uusap natin, ang programa natin, i-follow up po natin yung ating mga deliveries.
1: Ate, kayo po, asam ko po yan po. Salamat po.
0: Yes, kapag meron na, Tatay Edgar, balitahan mo ako at tawagan mo ako muli.
1: God bless
0: Tatay Edgar. Mabuhay po kayo. Mag-iingat po lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan si Tatay Edgar ng Batangas. Diyan naman yan sa Padre Garcia at nagkakaubusan na naman diyan po sa Batangas. Sige po. Sabihin niyo po sa amin kung kagaya po ng kila Tatay Edgar dyan sa Padre Garcia at kay Nanay Eden ng Rosario, Batangas. Yan po ninyo at yan po ay alam din po ng ating po namang mga deliveries yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Banji po, Kuya Boy.
0: Nanay Banji. Okay, taga saan si Nanay Banji?
1: Dito po, sa Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po, Kuya Boy.
0: Ilan po?
1: 57 po. Ako po yung nagtawag sa inyo nung nakaraan.
0: Okay po. Ano po may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Ay, nainom na po ako ng rice cooker. 5 sako na yata po yung aking nainom.
0: Ang dami na. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating pag-inom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, maganda po, Kuya Boy. Nakakalakad na po ako mag-isa. Kapag galo na po ako sa aking sarili po.
0: Ay, oo nga. Natatandaan ko na yung... sabi po ninyo na matagal kayong nagka-problema noong nasa Manila. Tama po ba yan?
1: Opo.
0: Tama. Oo, tama ako. So, ngayon, ay maganda na po yung nadudulot po sa inyo ng ating rice coffee. So, sa tagpo...
1: Ay, maganda po talaga, Kuya Boy. 5 ako na po yung naiipon ko sa mga box po ng naiinom pong rice coffee po.
0: Opo. Doon po sa 5 sako na yun na, kumbaga, rice coffee... ano po yung naitulong sa inyo? Dati po kayo hindi nakakalakad, Nanay, di ba?

0: Ay, nakakalakad na po ako, Kuya Boy, ngayon at nakakapaligo na po ako mag-isa. Nakakapunta na po ako pabalik-balik ng Lucena. Pauwi po dito ng Tagkawayan.
1: Ay, di ba sabi po ninyo, aalis na naman kayo?
0: Opo, paalis na nga po. Sa isang araw lang po, Kuya Boy.
1: Na, nakakasolo na. Kumbaga, dati hindi po ninyo...
0: Opo,
1: hindi
0: niyo nakakabiyahe po na po ako mag-isa. Kahit po ako ay dati po hindi pa ako nakakabiyahe. Ay ngayon po ay nakakabiyahe na po ako mag-isa.
1: Very good po, Nanay. At sana po ay sana po ipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Thank you.
0: Oo,
1: thank you very
0: maganda
1: much.
0: Maganda talaga po yung rice coffee, Kuya Boy.
1: Salamat po, Nanay Banji. At
0: sana po ay makita ko kayo ng personal diyan sa Kalawag kasi malapit lang po ito sa Kalawag, Quezon.
1: Apo, apo. Nasa Bicol kami, Nanay. Malayo po ako.
0: Ah, Bicol po kayo?
1: Opo, malayo po ako diyan sa inyo. Pero siguro ba, one of these days, Nanay, magkikita tayo.
0: Sana nga po. Opo, bago man lang po magpasko, Kuya Boy.
1: Sana magdilang anghel po kayo, Nanay. Thank you
0: opo,
1: very much po.
0: Sana nga po magkita tayo ng personal sa Kalawag, Quezon.
1: Opo, opo. Salamat po, Nanay. At sana po
0: yung... Nakapamasko ako ng isang rice coffee.
1: No problem po, Nanay. Sige po. Nanay Banji, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
0: Opo, sige po, Kuya Boy. Salamat din po. Salamat po. God bless po.
1: Mag-iingat po kayo. Bye-bye. God bless po. Maraming salamat.
0: Hindi po. Salamat po.
1: Si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, again, kung naubusan po sa inyo pong mga lugar, ibalita nyo po sa amin. Pwede nyo i-text. At pwede nyo itawag po sa amin. Alam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat na.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. I'm not talking about moving in. This is Mellow Thursday. Just smile. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM. The only way to fly.
5: This is your only one. 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinupukpupa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
3: Medyo.
2: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: Song brought to you by Mark Cafe.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: This song is brought to you by
7: Liveride Pro.
6: May silim marina,
7: may multivitamins pa.
6: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.
4: You are listening to Friday's Best.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
5: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakay po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
6: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
5: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
4: Ang Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
8: This is Friday's Best.

0: What?
1: It's 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimari na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
3: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Yung Marcapsule, Marcapis, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Marcapi. Pero hindi ko mawala yung aking Marcy Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
2: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
8: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara, imaubos ko na kanin.

0: Minpo, kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung time na para yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
4: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
5: Medyo.
4: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
6: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
7: This song is brought to you by Liveride Pro.
8: May silimarin na.
7: May multivitamins pa.
8: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.
9: Song brought to you by Mark Cafe.
10: This is Friday's Best.

0: Bakit RitePad ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Pabili nga nito.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Up Cap. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit number 0023, series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.